hell asem no so na yebeka galatifo etibako nchemunsia ifi se yebeka hell ho asem ma ade achi na se wanhu se ehu pa se obi beka se hell ni ho uwa na sa na ne yankopon asem aka no obi so kane de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galatians 4:10 ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1:6-10 Usmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adumu no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara ne mom nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisa Kristo asempa no se Kristo akase ebi o hwa ye frɛ ne hell be catcher se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kyerɔ ye be kɔso akenkan pia kyerɔ no obi ehuri agyina osu o wuya na sa hell bie ni ho nyamitri mu nyade no di nipa twje na osumafo Paul se eno ne asempa foforo ankrofo keka no na se mimpo osi se empo yen ana obofuo bi firisuro ba ebeka sempa foforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre difo so epegya omukosro ho ahoa wo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa osi enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omo di bible beto nche no maka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame se osi sankrofo no nyina omo nwie hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omo wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Unya mra kenkai Jeremiah tia dionu wache. Jeremiah 28:1-17. Mre tia ntumi kenkai. Na wasori ye jina so. De Jeremiah kani nina yano kre. Obu buko ni yano aje Nebukadneza. Edi mwantumo no. Munyina mubenya fahudie. Owye na Jeremiah si praise the Lord aleluya nyamimani mreb. No odini wagro. Umisa diyo kano nyano kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti akwana manansu ha. Na kunuya eye duye kunuya anonuwa kwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. Tu bubum uwe yeno. Ena Jeremiah kachire nise duye kunuya na uwa bubumu. Nyami beye dadie pa kunuya di atumu kumu. Untumi bubum. Obe hausuo. Still hane misi akukudru boni biyo muo. Atredi foro. Omu wa kukudro boni bia. Iti Hanania ekachiro mani so sedie radisi ene. Sa pepepe mebu bubabe hine Nebukadneza konwe mu. Tio difo Jeremiah kachiro difo Hanania se. Tie e radisi mao. Ena wama omayi di wongu atu atroso. Enunti se radisi eni, fe, mi tu efrasasi eni, afi ube u. Evi se waka etriatie, etia eradi. Na udifo hanani u afi nuemu, bosumia etosun sunumu. Arehosa atre difo pi, omu uko jemu. Omu si jenu ni ho. Oti ni ni ano dem. Uji se omu jidi pase. E jebi wo ho a trade ifo obe kumwa. E kombe ye ni ema omu ye. No ma kikan sima omu kikana na. E tine ye he the reality of hell. Hell e ye kain. E ye adie ye no kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hell a. Amani hunu krum. Bonsem jim. Makum 54 times edionumu 9 in the war King James version no mo se baso di boyeni kan ni gusu owo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no nsoso otiyawo

0: Enti se wo siesie ho a makwan me nyame asem siesie wo se ne be ha boni nyina beti ato no anya adanse wo fiefo anim se ntoko a wo ko no wagyai atenie ne nyina firi hɔ kɔ adwama mmɔne a ware sɛ ne nyina ɔba wo sesa mɛma te sɛ ntoma ne nyina firi hɔ kɔ ɛno ne ɛde kɔ heaven Psalm 116 verse 15 ɔse precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamia ese na otwe wie bia enipa wu mie de dawo sese o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o mu we nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omu da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni kwa na oye wan fe nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah a sumbu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni da so wo ho e dey e ma o enti sa na se wo tena se na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DCMT a dionumi enu chemu miensa kusinum. Kose, na musio bie ni ho. Heaven ono, musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano, ahi wano na ibisimu. Na ninkua besomno, nubi hune nim, na nidin ewo omo maso. Na anajo e ni ho, na okania ana uwia hain e hiya won. Ivi se radi nyanku pon beshre won so, na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi ase mpo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche modu nine na ose enhyira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord krofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne mogya no agye ne bonyefo se wo wiase a di tren ye chi, di asumbye chi, di kronkron ye chi. San ye ti biara heaven beye wo dia. E di sem ti adyono bakun che mo adyono enson. Wase, na ade hunu biara. Ani di oye chi wadye, nwo di atro enche ni mukra. Ji wan wapchiro wundin ashe guamano en kwang umenu mono. O biya wo di tro biya onko heaven. Se ye de sa standard way eto wano peya, u di tro chire wukunu. Udi trochre wo yire, udi trochre wo ma, emma di trochre wo mami non papa. Su braso dembewe, tontom, omu bosa ne tete. Omu sa, nefi freti, omu ko heavy. Marafo, se wan sakra wajwia, u nya kwain en ko heavy mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachre wo se, eni daso ho oma bebiya, eni daso ni evi se, Kristo, minumie nunti nubeshwe ni moja gui. Ene, se wati eradia sem, na wajini ye kenye di, na upese unsu nya kwa inko hevya. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wakachre radi se radi humidi bonye ni mobo, se boni wa abrabu mwa. Ni moja nubi nsu sawusu, se nyebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada ya miadom ujina utreni no krunkrun ye mwa. Kachire radi so mwa o sene be a umani mfa binkuma na seni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christo so, or the obe koho. Nyeme wo we are see a. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yenche se. Yen fa ye do en she we are see ni muni e mamu. If you say se basi yi wuni e kwa yen fa bakon krenko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yin fa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni wutu mwe si wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se ne beye radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. We nyan heavy dia. E ni mi maudue pa. Sebiya meka ni afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sani amani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu na fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo fremia number no ye 0244 938217 0244 938217.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Genesis Timino. Na wo wie osoro ni asase ne de ewo mu nyina abo. Na de tosonson no. Na onyankopon awie na dwuma a oyeye no. Na de tosonson no. Ohome firi na dwuma a oyeye nyina ho. Na onyankopon hira da etosonson no. Na otie ho. Efise enum no ohome firi na dwuma a oyeye wa adebom ni nyina ho. Yei ni sɛde Awurade Nyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase. Na afuom nnua nyinaa nya ma asase so. Na afuom haha nyinaa nya mfifiri. Efisɛ na Awurade Nyankopɔn nya ntonsuo ngu asase so. Na na onipa a ɔbɛdɔ asase ni hɔ. Na ensuo firi asase so foree. Na ɛfɔ asase ani nyinaa. Na Awurade Nyankopɔn de fam da tie nwono onipa. Na ohu nkwa home egu ne hwenem. Na onipa ye okratias for. Na Awurade Nyankopɔn ye tro bi wo edena ewo apue fam na de nipa onyo no no tena ho na Awurade Nyankopɔn ma enua ahodo nyina wo hwe a efe na eye se wo die asase no so ne enkwadua a esi tro no mfimfini ene papa ne bone ho nim die dua pifiri asase no so na esue bi tena firi Eden befo tro no na ifiri ho a na emu pai pai ye nsutire nan de edi kan no din de pison ene ne kontun twa hawila sase a sika woso ni nyina ho hiaye na sase no so sika ye papa e ho na bedola aduhwam ene apopo bibrebo wo na sue toso mien din de gihon ene ne kontun twa kus asase nyina ho hia na sue toso mien sa no ne hidekel ene ne sene wo Assyria puye na esua etoso nan ni Euphrates na Awurade Nyankopɔn di onipa no kɔtena edin trom se onno na onwen ho na ohye onipa no se trom ha nua nyina dibi na papa ne bɔne ho nim de dua no de ni efise da wo bedi bi no wo na wo bewu na Awurade Nyankopɔn kan se enye so onipa nkɔtena meye ne nsaso boafo mama no na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwono ewire muadoma ne wiem no ma nyina na ɔde wɔn ba onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛ de ɔbɛfrɛ wɔn na de onipa de frɛ abɔde a etiase bia no ɛnoa ne nedin na onipa toto ntɔteboa ewiem no ma ne wiem muadoma nyina din nanso onipa de wɔanya no boafo a ɔfata ama no na Awurade Nyankopɔn ma na hɔ to onipa no so na odai na oyi ne mfimpade mu baako na de nam tua anan mu na Awurade Nyankopɔn de mpade a oyi firi onipa no mu no ye oba na ɔde no brɛ onipa no. Na onipa no kan sɛ afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nam nie. Oyi na ɔbɛfrɛ na ɔbaa. Efi sɛ ɔbɛma mu ɛna oyi ne firiɛ. Sɛ nti na ɔbɛma bɛgya ne na ne n'agya hɔ. Na ɔde no ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ. Na wɔn bɛɛno no deda adagya.
0: Efa inipa omotene wiase po nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no ehun ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusika e bible obi ka na enemrenso yemrenso fonso ewo bi ka timi pese me kenkan bible mu die na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyerew senia beya Ebefa Bible mu asem no asemuhia. Testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sianche mu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama owu on ha. Yine won nanom a owu won ne won ejanom a owu won asasi so no ho enie sa. Kuro no anase oman no agya wo ho ama bone nyame ne de en nti o se obi a ewo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan uyade ebe bubo ama wo wu won ye won yie na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebe dwire won na won afunu ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase no de boninkwa na omegya omho ama no ni okafa onho no no asmafo onwuma no etinum echemu bakon ekosi du samre yemra na enkenya emre pa wo asafo di nkan no mo In Kenya ni ehwehwe ama Ghana ehwehwe ama wiase nyina se ansa na Yesu beba no oh nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhun mu anyankwa bio ni pa mu wani nso omunhunu nyame no omunhun heaven no omunhun enkwa ko ma anyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa asmafo no ya adwuma ne sentre ni nipa pisakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa obetumi ewu edi se wunya nkwaje a ne nsan na wodapo aye boni mo nsuo aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se basa onu nu e kansika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no made ti na wo se ekon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekɔ Iti misira o basum dwe mra ye ntem wai. Asum dwe eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samre anania sini ni yire safera oma to asase. Banabas ni din kai toni die. No bayen osi pita. Mahu se nyankupo e juma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibe buwe nye miye juma. Eni ofre ni yire se ni monyamu wa bana ba se nye osi ensu yenye bie. Yebe ton nemo edi nyansa betu hon. Ye fe skedi nye nko. Nemo ye kwa yebe kasi edi skedi nye nako. Ene nipo piti tia so de tro oma fana gudye. Omu ni mse hell no omu ukro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na pita kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochile hon kron kron. Hon kron kron o ye personality. Ti se nipa ye wate nkanye huna die ni bibia ano. Iti nipa nu pifa de se hon kron kron die mframa keke. Debi oye nipa. Subaha na ati biye nipa wono ewo munu wono susu ubi. Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkro ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no o kan ye kutukum na nani asida form na mrantie na fa no ko na yire nsusu onim ne asie oba ya na bita bi san se praise the lord hallelujah ne ma men praise the lord enya sem ketua wo beti di bebia.

0: nhyia na san firi wɔn so kɔ soro awurade bɛbu aman aten awurade di masɛm sɛdeɛ metenene ne bem a ɛwomumu teɛ ao ma abɔnefoɔ bɔne to ntwɛ na ma ɔtenene ne ntim na wo ne tenene nyankopɔn a wo so akoma ne adwene hwɛ mekyɛm wo nyankopɔn nsɛm ɔno na ɔgye akoma mu tenene ne nkwa onyankopɔn ne ɔtemmufoɔ tenene ne onyankopɔn a ɔteate adan nyinaa so bia na ne nakwan onyankopɔn bɛsena fona
1: wɔakuntunu ne tadua mu na wɔasiesie
0: na wɔasiesie owuo adeɛ ama ɔni korɔ no wɔyɛ ne gyan ma no hye adeɛ hwɛ ɔmumuyɛfoɔ nyinsɛ mmuyɛ na ɔnyem ɛhaw na ɔwo atorɔ wɔtu amena na wɔafunu mu na ɔtotɔ koro a ɔno ara tuo no mu ne mu su ɛsan abua n'atifi na ne mmim aduru ne mpampam mɛda awurade ase sɛdeɛ ne teneneeteɛ na mato

Onyankopon, ya asutie me mpaebo, na nhunta ho mfiri me nkotosere ho. Wien wasoma me, na jime so. Majini mu nyane wa mabobo mu, na misie pini. Otamfuwa ne, ni obonifu ahujwenti. Na obo mu siyo gume so, na wadiebufo tame. Makuma priwo mimu, na uwohu huu egume so. Suruni ya opupuwa ba meso, na ahoyira akatame so. Na mesi o se mo ntabanse buruburu de anka metuma kwotena baabi ane anka medwane makwa akirikiri na makotena esere so anka meye ntem medwane mafiri mframa kaseye na ehumimu ewurade ye won basabasa pai pai won tachire mamu na mehunu emimdie ni apridie kuro nu mo ewia na anajo won nam na fasu su twa ho hia na mamu ye ni ohawum ama mosem wom na nche suwane na ada mpana bonte nso. Na enyo otanfuo na obomi ya hukura. Ene die ankamiti. Enye die ochirimi na ochire na hon ewa mesuo. Ankamidu mihube huntana. Na uda senia mine uboso. Miyonku ni mimeni. Uwa unimidie trimisemdeede. Nye namu yo konya nkupo mfi. Ma uuntunsi wonso. Ma uunsa nkwa asama adu endikanyi. Na nsemoni wo ntena bia ni wo mu me de mesuma frɛ onyankopon na urade abegye me enwumrɛ ni anopa ni ewigina na megye me tirim ni mesie pini na obete me ne wagye me kra asomdwe mu na wa meme na wa wani me nya dɔso onyankopon bete na obua won na ɔno na ɔte wo fitetete won de won sakyira na nso nso onyankopon ɔtene ne nsa ne namfonom so we bu na pam so nanum nsem ye fiko se ne bota na okon wo na kumam ni nsem odwobete se ne ngo nenso eye mfuna watwe dan wade so ato awurade so na obeso mu oma otini ni ntwina na mu da na wo onyankopon wo de won bekọ ose ya menem moja pefo ne na adafo nni won nafa na me de kunu ye no unhuna urade mu nyankopon ntia ne kese ye ne nsa e den ne ne basa watene mu ne ne nsa nkyere ne ne ye a oye no mizrim a odi ye mizrim hene ferre na asase nyina ne de oye mizrim dom ne na ponkon ne ntia se na ma wodi timu a oma epokoko mu nsio bufa wonso na urade se won di bedru ne dey ne de oye mu esreso besi se mudru hei. Ne de oye Rubin ba Eliab ma Datan ne Abiram a asase bie ne no mene won ne won fie ne won toma dan ne won a wodi won akire nyina firi Israel nyina mfimfini no na mo ne hu Awurade ne ya kese a oye ye ne nyina ntimuni mranse mo a meshe mo ne nyina so na mo ho aye den na mo akwa akofa asase a mu twe mo akoso akofa no na mo na aware asase Awurade ka mo nananom ntam se gbe ma won ne won asefo no so asase a esene ne fusuo ne ewo no na asase a wo kwa kofa no ntise mizrim asase a mo firi so baa ye a ogu waba na ado ne gugu sunsuo se efan turu mu no na asase a mo twa mu akoso akofa no ye mepo ne mo nhwa asase.

Yesu diemo nenso ayi nyankopon pese edina semo bro obetumi anya no YouTube any Facebook so about Deeper Life Bible Church Ghana ebia obi ampese e bom pae na etie onyankopon asem awo mayende radi kronkron e dawa sisa no penso dia ba ona yase e bom pae ja wasemo a ebe hye wonsa radi fi odum no mobro hunumu na kasa kire Unim kodana dajune ne wo haw ne atitia enipa efom radi tronsa no pe na ji won krofo fi wo amane mo wo yesu dimu na ye bompae amen adofo no ende asemo a yetie no mepese mekenka filipofo ngoma ne 9 chimo insia philippians chapter 4 verse 6 brofo no si be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She know say, Muna enyini bibiara enhamonhu. Ne momadie nyine momonfa empaibo, ene nkotosire, ene aseda, ema muadesire enru nyankupon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kaino iti inum. Mekain ejichemo enson. 1 Peter chapter 5. Verse 7. Yasem krona iti eno. Testa etosu mienuya mekain kaino no. 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon him, for he cared for you. She no say, Mumfa mo dadwini any more how nyina ento ne so. If we say, or dwini mo ho. Adofu nom ne asema yeti no watu di say, living our burdens with the Lord. Yedi adesu nyina eto erade so. Jobu kansembi, osi wo nipa oba awonono, ea mani enkwa. Di se wiase a etimu ya amane wiase se menu mie nu timu a wo se eti ase se wo ye oba wo ye bema wo ye sikani wo ye hiani o unim nyame o unim nyame o amane e beye dai e beto na wo hwe twro se mu a yankopon nim se ye kodwem ekoto gare akese boto na se ka se ye kukuru ni nyina egu ye chi a ye bewu iti wo behwe ni a pe pa wo pa ni edibia ma no behwe na mfidi abiba so a this is a name na trog no de kika na oye hunhun mo so sa pe pe ne tie nipa ma ne ne mu odu che gare boto ti nyami nim sese e wo ho ne fa ya ma ne nyina hye ya dwene mu ya komo mu ye kra ne hunhun mu a ye nchembo asase so ha enche e boko tini nyanse munu wa chiro e wa chiro se makin kai chiro se. E nye ma e ba uso so yo ba so ye be ma koda nase penini wa wari anase wa ngwari. E doson. Ti men na e mini bibia e nha ohon. Ube jwin bibia jwin jwin yan kupuan se mohon. Ube jwin bibia jwin yan mitumi hon. Ube jwin bibia jwin yan mitumu ye hon. Eti uwa mani ena uwa nuse debi hao sore na uwa ujini huwa. Ube nya kumayadie. Ube nya mujabroso. Ube untem. So uye Kristo niya. Menfa uwa mani ensoa. Uko mbebu. Tinyanku ponse. Muma yemfa ya adesua. Eni ye hao nyina nyedeni. Entunoso. Pise uwa ujini ye hon. So ushe ene ajidifua. Believers of today, yes, some near 2 points per and a believers of Bible days. Ushe a gidi fua a war horse amria. Yen subaini any yen yen achresse, you could have Bible so see and jindi. Ye bunya midin so see and yen in ye canny ya no qua. Do donara. Bible say, O mino de one of a fa. Ne dimini. Akuma de atwe fi me ho kwa chirichirichiri. Dise kaso bi e gidi ni a obi onfa na ni hunu nyame.
nwa kuma munu wa jinya miatum. Se e wumo nkwamo e jeni edi utum. Se mi jinya nkupom di Shadrach, Meshach, ni abedin. Eni e freni jidie. Jateni unye boni biesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Nyankopon ose mi ojidie wo mi nyankopon wo hene menye boni bi entia that's a condition masakra mi de me ho amanya me bibie boni bi amisro ti nyame so sankrofo no no koma mo ojina wo mechi ti minsro ti de de bia e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni nyamsem de boni ye nya boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye drua no bebie. Nse hodi boni di agroda si o miye Kristo enu wako kunto kwa kakra, enu wako ditro kakra, na juna wako boy jamae kakra, miye Kristo ni maboni mrahe sobe tumie jila wa. Amanie ba untu minyina. Titi fono, misi, ene ajidi fo, enamse yedi saan sema ye kani ni ye kinke nyina tu nche intino. Amanie ba untu minyina no. Wehe ubi, yesu ye Kristo ni wanuma drewu. Oye Kristo ni washa akomfo. Oye Kristo ni odituye urene numa piti na mine. Oye Kristo ni ufi abrosati tinti so ati atofo. Well, bia no oye Kristo ni. Nemo msambra oye saadi ene die. Na onye Kristo ni biu. Judas Iscariot. Se wa wini. Opa Yesu no se. Wa ujina ni jidie mwa kobe tumia yesa. Iti obibe tumia ye Kristo ni so obibe tumia shiasi. Na ushiasi na se uu osati bie no mwa ni dasu bie ni ho. Iwi ase mpo mikro muweza yesi enye weye. Atofu uonu wa uonu. Na yade na waka achire mise uye Kristo ni uu wako numa dure uu wako fa homashe umene. Uditia botrimu. Ufra bro santin tenso ati atofomu. Iti ene ya mani eno ba. Ubehwe se sahabi anu ni nipedi neniwe. Ibi anfanwe hua. Na ubio ye Kristo ni mapote asore de mu. Tie nyamia se mua hon kron kron te chile. Ubehwe no na miposo ukompai. Bo udifuwa niri dunum. No udine chi. Udifuwa ubie nenuma yesi jeba. Esu jebe nyina niri dunum. Na uwe unyuma ansa. Ose waba ena udibe huo. Ijanu die enka huu. Because Yesu na kan se edadu ni pepi be kan chere mi se radie radie mfa udin enhye nkom mfa udin ya ho din ye pi bi enu mwa ne je ba mfa udin e mama omunwe mfa udin tutu covid 19 eni ebola osu kan nyina wiya obehwe foundation wodi yesa na ema no sa akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jeduro anase zimba na akoy anuna mamu na akoy ya obehwe basis no ne so ohwe basis no ne se training ni ho a obeka cho se mihu woda fi mi suko wa we de entene to mamu gusu ane yeweyewe no mo wre free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mo otwa wo Kristo sum no mo iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na yen fa ye ho entu nyankopon so ni na asem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba dudo na ehu ne omunye iti ubehwe na onya amane bi si prosi achi no afi ubehwe no nam no de bribe ni na mase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto ye tabuo mu no wanfa application bi akoma gidifo ho se munka mu nko hu ohene na mka che se ye wuskase ye de be mount jano debi Maybe Shadrach, Meshach, ni Abednego, ye diwa masa mekase ya duwa nko tujem. Oman tu, otitribia mna nko Nebukadneza osa, onono obeno paat. Maybe, omuankasa ihunse, nyame suche Nebukadneza. Nyame suche King Darius. Iti omudu omu hutu nyanko ponso. Omade suwa no, omudi me nyanko poni, nyame suche sa mpa. Ode tuno suwa, oye nyanko pon, obebua, praise the Lord. Tene nuna ye kase amanie die uchi umutaya ibiwo ho. Ni mumfa uhutu unyanku ponso. Titifono duwa uhutu unusu nyami buwao. Yensi ye die uhutu nyami sobe buwae. Yenshe believers of Bible days. So uwe ajidifua nuwamu oho Bible mresu na nuwamu wadiswa esusu omu. Na mikachro se ibia diswa nini muwe duchan ye die.
Oma mani eno na e huche ye die. Ye mudu duo na mani a ye fo munu ne bidi e huche ye die pa. Na omu hunse. Se ni a mani eno ti bia no. E sunche won die enso sunche nyanko pon. Iti omu du omu hutu nyanko pon se. Omu fe nyanko pon se wa adam fo yonko ni ombi biara. Iti hadisu ano ba. Omu ni mse su omen tumia nye honwe nyambe tumia ye hon bibi. Iti omu du omu hadisu e nyina. Na se wushe Bible records a ehu enipa omo efa manikese mu no omde omhutu nyankopon so ni nyame boa wo mo Bible si wa twro sa ne mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensui ye behwe ne nya disua kese afri mu ne dia boye mbra se ne be be sha foforo nkra no omo hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo hotu nasem so wanim engu aseda ukai sam 19 enyom edun kron me kai ejichemu enso eba no se ewrade mra ye pe ukasafa bible ho nsem ewo munyina ejuju okra ewrade adanse etim emawiamfo hunu nyansa ewrade ahyede etne Emma akuma to ye mo se wakume uhuru su te se diyen. Nene obye wakume mo jin se mo inadi mpaibo e te chira. Ye nye nobe hu se bibi ae korret. Hallelujah. Nanu ma bibi frame. Wasi uhieni wa wabuwa buwe sikano 10 million. 1,000 Ghana cedi. Onsha ubia kwa kofu sikano. Oye Kristo ni o. So ye inadi su ube ye ni nyedwa. Na ubisa mi message bi na mi sendi no message utie. Wasi sofo. Midasi, message na mitie, mintumi nyesa diye no. Mintumi nyesa diye no, praise the Lord. Mintumi nyesa diye no. Ena, okaka honse, sikana iradiye nso, opesu uyisu ntutusu, odudume nyanko pon. Jidiye no no, ubiye ni sika ira, koko ye, nipano bone. Onye jidiye wanyamini nase muse, mayisa diye ni nyine frimu, sikano, mi, iradiye nso, miyin tutusu, odudua yede, ama unyanko pon. Ani efre ni jidie ni wie namne no bompae na meka kire ni se nyame obetumi aye achane esa obeye achane abro ni echensa iti mumay ntia se se nyame asme wo ho no nya nansesem bi nya se muhunu e wose etumidi e hoto so nti ojuntu fon se urade sro eye kronkron ejina hoda urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sika ni sika mapa pi na eye frem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de edechen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatue pi eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a yesu kenyam sem chire nipa ko bi no mu e sane mrane yesu ho abani e o ye frem wo be no se wunim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sue nyam sem agu trim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem ni wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro Uyi ojidiye se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o magyanhwe so pa maye wo se yenso so yetie ne de ehoto so se ne beye a ebetumi aboa there are many things that have the tendency to disturb our lives to weigh us down there are signs that diesel and distract us from the direction that we are going so we share a niema atwa ye ho ehia niema pi wo ha etua etumu ha wadwen wan hwe ye no wan twe wadwen si bible so na junum nyina wuntume na obedwen ade no ho sa banyame an sure say no na dwendwene ho if say say we share say na dwendwen ho na bonsa mu bose wose manyakoa no manyakoa no manyama me no ho dwendwen ehu de me ka kire say ne beye afia na dwun nyina na opre mpa so sa na ade ache na wakoma susu uhuri ne mujaburo so ne de keka ka ho so nyame an kan kire say sa na enye wo de tumuda na fo ni tu nyame so na hwe say wonye nsenkire ne ma wa praise the Lord Tinema e how neti tiu ni yi enefri wa nisuni ni ekika kahuni na na mpese wuko bebi au peso okrono. Nini mebi oha se etu abra bosu na se wanfa mwa menya me nuanfa jin an menya nkupuan se mwa na se wanfa sheya ube yu wenye finya nkupuan so.
efe atredi fo ne twa ho hia abosonfo ne twa ho hia enipa ba ho ye jam serie fo no omuka se ha na we se ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame nyame ade e beba nyo na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na chere we ka se o ja ni nyam simu ye papa na no me de ko ha o koi ni yam simu ye papa me de ko ha o koi eti sane ma ni nyina ye sohwa e beba wo so na wohun sese uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene ye dia amane e cross be careful for nothing me na nyune bibie enha wo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord tesa me kinka nyina se woten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no tidu mie no nche mu ba ko asomafo onyuma no etidu mie no me kan efrinche mu ba ko peter a wo ka kire nse emfa e dadwen ene ye how to erade so no na enya de a bronisi enye theoretical oye practical bise na manie bia to no a na ni daso bie ni ho e kwan amane no fa so bae ni ba bi okodrue no se nyame amamu a samre no na ka peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hunu mobo yi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bia to ana e kamu na wo da na yarebi na kawa wakwa kwa kwa enkwa na eyaware semwana bemana woni na bre ah ajapadia bana sese woye obasa basa watu atwena kofo obafu frana amanie bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owuompo ho womfa so chense obetnase yintie peter de ne na fatuto de ne ho na hwese unyankopon oyema peter obetumi ayama mino mie no so praise the lord asumafu onyuma no etidu mie no be kan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye kirekire mu mrenti ye ntumi enkan wi ansane ya be kirekire mu osi sabre ya ena wo hini herode etre ne nsa eya asafu no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum yohane enua yakobo aho nyankopon asemaye te ase nyame ne si hine eno tu hine so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe si nyame go wa yo bibi omuyie bia yetie nyankopon herod nyankopon na esu hine wo baye a wotu ani esi agidi forso akronkron forso ahotu forso na odi sika titi won titi se ne ye konkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no so ochi James a wo kuna wan kan hwenti onimse nyame wo wu osimaye komunti wo kasa metese wana bebeti tumu esinisin ogifo bie ni ho ti omom kute tumi a bena meye hwanhwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no omu enyina yie na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se eso yudafo ni yudafo a mumu ni nyame ye modia kristo ba mamu enamo ntiasie mu nienti musiye de enim yesu moses ye ni enim yesu susu che moses ajidifo bebi a montiasie eti nia ebaye ni se omuni ji herod waya de kofunu ye dede dodo sori e jaboni okunu e yepa obedi aji eti ebasa pe eno kofa peter say se maye we na moni age ho dia peter so eba no o se na o chire no no o chire peter no o de no koto efiase no o de no ehye asrafo banan a wo wen bumu sa ahodo enan ensa se won wen no na opese twemu afa hye echire no o yi no no ye den okuno nipa baako aya chi no soldier for dunsia, 4 quaternions of soldiers, 16 soldiers, omo running shift, 4 in every shift. Kusisa de ebe china de ebe sa. Wahwe. Na wo se do she wa hina ka be fa. Inye radia, hwani betumi ajo. Bebi e dinu kotu ye nsuso, e pono noa, e dinu prison e dinu kotu ye no. Omo bo, di chain, abonon sa. Soja fo mienu ejina ne ho. Ena gate na uruma nsa no wako prison ho ankasa no.
epono ne credo da no no enya asem ketua so ya fo mie no gyna ho enti se ba se ahoma no motete na se so ya fo ro suso ehu se ahoma no mate a na wo sori a omukura na wuduru ho asafo abe kura na de bebia obetumi epia bontene. He made it very hard for God, and God made it harder for him. Hallelujah. You won't hear me why. Who nyame me mame me papa wo nyame wai men transi men disio na say obi a wono ye Kristo ni wo ya sori mpo o si ni kuna wu osun sa ko si se o ko hospital the doctor ni bisan o free no bisan sa de osun dodo ana ni ni anse wo huna de na say eso fo pani ye program yi na obo mpa ye ni no e sha si hu ade na ni o hwe bible mu ni bibia wo hu. Oh, na uye Kristo ni na uye sa na unyame no owo hefa. Bun sam de de opa no no, ohu so wira ho na wanye ujidi efri nyame mu ujiri efri bab men kwa sori bi no obo sesa. Ba mu me man chance. Hallelujah. Onye hu mu me man chance. Eti Peter be bi ednu ko ruaye no na tibia no wo mu no no. Na ne ahom kana ye fine fine pa ni se. Wosi efi odi Petro ekotu efiase de na wahyeda se Easter bro be yinoku no nanso asafo no toa so bonyankopon paye mano. Praise the Lord. Empire na nyem paye wa anajum paye ewiam paye donhwiri biam paye achese omuwire fre duane bibiam paye omsi da bi se nyame se Herod akun Peter okun James sir, Peter so ye makwa mane ye den enko ni kawro kawro om bompa ye papa papa papa papa ti bro mugusu bompa ye no anadwo no ade e bechi me akoyi Peter kuno no ti o anadwo a obeyi Peter Herod obeyi Peter akro no Petro da srafo obenu entem a wodi nkonso mienu agu no na awemfo gyinagyina epon na no sɛnea mekyerɛkyerɛ mu no na hwɛ Awurade ɛbɔfoɔ begyina ne nkyɛn na ɛfdan no mu ɛhɔ hran na ɔbɔ Petro nkyɛn nyane no Nyankopɔn bɔfoɔ firi soro ahema mu ba prison hɔ ɛberɛ Peter ɛntumi amfa n'asɛm ama wo dɛsɛne bia no ɔsoro ɛyi bɔfoɔ ma ne yɛ dɛn ɛbae. Praise the Lord. Samre na electricity ni hɔ obofo no ba od ne kania ne nam praise the Lord. Eti prison ho nyina e shire rai ena Peter obi ade be chimie ku no wade hwan kromo obofo no frɛ no mpo wante obo ne mfimu ansa na wo nyane. Hallelujah. Christos mo no why krofo mo jide wo nyame mo no ye bue no konfo ade be chi ma ye koyi na koko no Peter tumi ada ehwan krobo bofo no bo Peter di wante obo Peter chebo ansa na wo sori Christos we na me pe wa. Hallelujah. When you are the heaven, hallelujah. When a man was through Kenya or through Wuso, never be you feel a money be aware de uomu. A money be no such a young coupon. God is greater than our problems. To say a pass ye GSU de Genia Media, Mumaye who say a money is small, a wunya mean and praise the Lord. Uncle Num didi, Uncle Shehoma, Unjao whom fear brosanson tin tofum, Ujao who I used to summon also to praise the Lord. Hallelujah! Ti Awurade bɔfoɔ bɛgyina ne nkyɛn ne onyane no. Sorry, yɛntɛm na fa wo mpaboa hyɛ, fa w'atadeɛ hyɛ na ofira wo ntoma mmienkɔ. Ofira ne ntoma na odi n'akyi. Praise the Lord. The question is, sojafoɔ no a na ɔmo gade na ɔmo ɔhefa. Ɔma dase hate. Sɛne Nyankopɔn ma so ɔda na hɔ bra na ɔpɛ David aku no no. O masrafo no dana ho. Iti o musori ya o mudru ho gate ni ya tumo but eno abie automatically na mka si nyame na ye automatic gate first nye airport wa na nye brodi. Hallelujah. Nyansa ye die sane ma ni nyame na di she trim ti wo ya utumi ka se wa ye went to suche Nyankopon ni pa yu ni mu hu yente bon tie soria ni ekikri kikri na se ni ade nyame ohwe ye din
na mmresu abi hu sa mpa wo yankopon na me ye sure se soja fo no sori o mo kon dem ho wo na ma no ko e we susu wa na ka wo susu wo hu so oko we oko praise the lord o mo dru abonte no soja fo mo garden su no mo wo hefa se nya mi wo mu a bibia be ye ku wai Mumie fe nyame hye yakoma ma yentwentwene ne ho ye mompa ye bibia nyame so ye sa uni problem se so ti se dey na se police ni bibi ye fi office kofie I have to say it na police for no omunye adwuma mo aye omunye adwuma hayen bi fi office kofie ye ho traffic light wo ye drew ho green cars di echi ye twem wo tani wo fi makati hisa na wo tani a benkum su ho no kase to aso kirese green no da so ye dey isi so ikoya ye yedru ban ya da na police ni bi officer onye small police no ogina wo se driver na fa traffic light him am ti odi omo yes anam ti odi na mhwe wo na mitie ne oni driver bi ti okika ya wo se obetna kan wo mi akọ na mbisa mi pese mi bisa ne se Si si aye kwe ni efa traffic light ready mu anansa anopa no driver no ko krom na uhu no che no. O si you are challenging authority. Ehunu hunu anko officer ni panyina ni ehunu hunu awom. Ehunu hunu anko a. Eh na you are challenging authority. Am dey din o timo. Ye dru kwa mu a. Ibi o ka bi onu ehun se nya ade e be yi. Eh honu de ukọ traffic a motor court honu de 19,000. Obetumi mobilize se na mhwe nani. Na ni 3 SM fa ni number ena me fa mi bisa ni dini ade court in office wono matoa no se on pa di papa mi ye dey ehia wen chese ko gina kwaso na abob draw for apo enye obi mi ana mi timu anso tro de wiase ye mi chiri tro na be catch him se ma fa traffic light mi fa na ye dru kwa mu a wo ye judge wo di asem na wie ena mi mo blessing 19,000 de menya halala Ah, when let me kind of say so for one more pa. A person for a more sad mon sacra margin or strike my day. A bay when you see yes, is the king and our shadow cry and for so bay and the womb a poor bonk one is seeing it trunk one. Obianna someone ban who shall soon one now can I share form and young one. Enye me tutu onu pi, nipa omu ni mnyam, uye na diene hana, no nuzu suwa yobi. Enye fine, so mbe ye sani ye mani nina. Eti Peter, opie, okwa eno okuhu se sa jidi fu di japa mano. Eti anu pi, ni ami pese uti ase, nse nyankupu a yesu monono, oti ase wati. Mumbie mfaya anu fafa, ensu mnyame. Muma mfaya akuma, ensu mnyame. Si edie hutu nusua, yenim ingua sida. Emrenti, Herod awaye sadie no, oti se pite ejwane no. Osi suja fudun si enu yina yunku omu. Onumpo ni oye sikriti wawa kuhuwe, kepita beko. O pawe nti di opebi otimo ye. Na ansana, suja fudun be uono, pite be uono, Herod di inkaye edeyi, uwi. O shefa, No kasa ye den krofon si nye nipa kasa ni nyami bi na kasa ni yankopon obi e wewu a onda ho ni 10 minutes na mwe firi ni hunim na sum na num ba bi e kwa de bia na mwe ba ene be mwe hu se ye yankopon no oda so ti ase amani bi a wo fom na onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kasa urade misika sa E yire na upe na uni akase mihia yire nyame. O juma na ase ya kache nyame se nyame ma juma ase. Ebe bo apostolic prayer ma o nyame beye se chire de ma wae. Bebe ya ubi ya miye mpaye. O nyame ya utumi ya die nyina ye. Bebo mpaye se jidi ya. E wose ye nyawo umuni chro se muno. E radi ye tie wa se maye se jidi ya nubi. Sani ebe ya mani huru wa echa ye mwenshi ye binumu numa dro wuno omu ye niema emfranu. Ni nina atu becha. Ni ye tumia transi wo jidi ye mwa donia somo. Na se basi ye wienso ye tumia ba onchei. Ene amani.

Why? If you say ni edini ha, ubeya kaka bensem no akode jem. Ubieni ho drew hella, ubinya ho din edia ye bibi oho. Udru ha. Bibia twitcha. I taught. Isaiah chapter 55:8. Isaiah ti edionumunum. Ichemu enwoche. Isaiah ti edionumunum chemu. Enye majine eni mwajine. Na said you was so cronsne asasin no sara na makwan cronsne mwakwan na madwene so esne mwadwene nyankopon aka se hell ho usu ti ho se hell bie ni ho o se nyem makwan ne mwakwan.